Hello, lakot. Ito nga sa tiyan lang magiging sa mga nakod lang. Bik na ka lang may tilo si. Ulan lang may nagkadyang. Walang may tilo ko September 14. Upang ako katiyo yung alis na na VIPik. Jamie, kayo tingin lo ko. Pinasaw ko si unong onig sila kadyan at talaw kibok. Umiyak to tilo. Tako na katalaw ng lalo. Umiyak to tuhapit. Kadyan at tiyalo. Tuy kayo to sina. Si majakulula kami katatawi. Kanayak. Tutilu si bata beauty lugu kacang namik. Okay sang aku kalah ni si Yuya lah ngaco kisah lah ngayok ni lah suka lah lang meyok. Nubu yang lo ni lo teh me takong. Ilan alat tu kulit ulah kut tu ngasuk tiga seman 9:25 aku kasih dengan itu panikai nang ni alam macam lo Jamie lo. Kau isah lu ilak tema. Nagkajang wala nga matahan na sibit inyong nga tusok bigibak katigot. Pinasok ko si Tamak. Sakwa ko inu na bigmi. Mana ilis sa kipaliyayaw lang mat. Ilis sa kayaw waliya lang nga ta. Tamas sa mga ako sa kang na mat. Ang malutak ta. Panimalikaliya wag chua mi aharap kami. Nagkajang wala kapigala lang may matahan na sibulat tigiyang at kikato tigiyang buto sa piginiyak tabutabong aharap wamot. Utilaw ng iningan ni Amalo Aoyak asuna kisulagi lang mga akto sa kapigin niya ang luti ko. Amalo Trino na butoy siyong nakaktaw yo kung lapig yang na ang matulumilak tako tao siya katawad at katatuit at kisimik dahil nakampanyo yung ilang apanak sa mga akto sa kapigin niya ang luti ko. Pivalia yulo sa king ngayon at ano kaya pata nakawisa loto inutitun amalo kalun at ito katang na ang luti. Tu sa kaya lang ngayon itin mi bagot.

0: Ila te mana ke jang mate na ke jang mat ze bi den ngak ta mane ka ngak se mi tu sa sa khot te pam mat ta as me ngal kho sa kam ne al me mat inwi go ta mane no no ke mane ile sa ke jau pa le ang mat a konik ta mana a pile ke ang se mat lo go ma na tu sa ke na lo mo le go bo ta mas me ngo kho sa ka ti lo go
1: Quebec kilili okta simalinga ta angidi yakta uti simalinga 1912 minute. Uhat siya tuwing nagtao suni. Piusa ka tao si man nagtao kun na po. Kalunan ang mga kaulit yun suna limanik aulit siya tuwan. Pinagli makikuti niyo nagtao luni. Inunik anok tayo hatao luni. Dahil may liyok tao kaya hangit luni. Dahil suminga pihurang ulit sinong minyo. Ang mga kakalo dito. Canada me Quebec me lu se hutter marte venir nu na khase me lu nang mo piu na uting inuit abang ngayo ane alo si bolu ve nang minit isi maru mi te me lu mi nu na khase maru ni inuit nu na khase maru to chat na ruti youtube gi chuwi ta kono ni nu na ni te khala khase me ni tunu Inyudah tiga sewaktu ni, ibu cakap kita walaupun yang itu, ni dia aku dah kagak bisa menik, angga aku dah hangin yang menik, nama itu kurang kita orang menik, malikul dunia di jauh sewaktu menik, awal ciri tu sulit, angga kagalu kagak sewaktu nut, teman nak temeli itu menik, piung itu ramah kagalu menik, penyang dah kagak dah long dah. Tetapi mana dia melihat tu hati lego, gambar mereka itu tidak benih, awal ciri. Kalau nak, ismainnya kalau tu hati saya sedik, gambar mahu tu dimana? Awal ciri ini, pilihan kalau tu halau nak, pilihan itu mahu alam mik. Ismainnya kalau tu lego, pilihan mereka sokoti guna temenik. Nona hak kasih mereka nona ini cinta hanginnya gaya guna sedik. Terang nolias mik, ada hati sedik. Taman na tunga beli oktaw sa matiligo, kalino na teko kato. Inyoy ko na uting at maligangan eh, Doctrine of Discovery yung nakaktame. Kalino na ang ayokawi kasigin na si Marut, gabamang mo si Marut hutingit. Dahil may liwa ko tayo ninyo na ni, itakayaw tuwin na ko na to hutilibinit. Ikalaw ni ito galawanot, inyo tao ko na ditsunigit. Suna ugalawan ilo ni abbeak hote hakto hote inagit. Gaba mauri wini ugalawan lo tayo chumani. Kaori mang itong makayalo wini utsutik. Nuna lalik utigilok tamita inunginik. Taan na 1912 mi pihura lewe na kalunan ang alo kakalo dito. Tiligay ni siya to inakuti wini nga inunik. Canada aitu de hatu nagok tilugu tamatu minga nuna alum Quebec mut pitaga yori chugu tanna gaba maha pimini angiliya magati tau uti takti tak tikakte hatse tunnali dag nagebu sunagala amiluni pin shock we get then go ukiut 52 not chugit tamanna nuna Quebec ngok salaw na 1912 me Ata ada cerita doktor dulu ko 13 ni ukiu halak dulu ko. Uang alitai mah 13 ni ukiu halik aku semagi bunga. Takugi aku titi ni Quebec mik pisi majuni. Awalat sih gal ni tiki aku dulu ko 1964 mik. 1978 gula kata alam makisya ni ukiu 66 nama ta Quebec. Kabeh mah kagaya din nila si Lauk si Mabok. Nuna biyo nuna nganik.

0: kinya raga sakalani amiga apitun yang iyok tunik taksi ya kote benong ni gaba makut tagaw di tangan ni atu rius tuni tamani nani tuwini galwag li na sulitita kora ni uhalwa kaya kota so email iyo sunaswak pigini ang itat sinik aksa daw rin na kaya hakusi Kaliw di dito si Mayo, ala si Mayo ni Pihuya nito ni, Section 2C mi nalunay kutalin ni, ukuha ukaw si Kalunaso na limanik awal siyo to at piyong itok roa makayalo liya binigit. Imeli yun. Imaak, Quebec, gawa mahakpi nga, ildak sila nga buk, piyong nautigiyaw ni alanot, nunahaksulik na ruti yun, tako na ni nunani, Ukhayaruni. Nyakku nakaktaw ni tayaw tsuri. Kanwilyuan ni ngit. Tayaw tsiya di lukit. Tigurin ni kuti kakaya haksu ni lo. Tamakku ni nga piyun na otiw nakaktaw ni. Iyuasin tsiya ko tigili ko. Canada o gawa mga ta. Tabwa ni ildaksi ko tigi si marangin ni. Tayametto ni. Piyun na otiw nakaktaw ko tigi ni. Sekurit si kuti si maraminik tama tumuna tan na lo gawa mahakwek Quebec kamagaya haksuni nama sa titsiya haksuni lo piya kaya liliya ko si marulimanik kinarokto ko tingo si marulimanik lo tama tumunga piya kaya halaki yunik sekurit si ni karusiti tao ningin nit piyunik Tamat dataga ukhausong ni ukhatsya tao doon na tuwa ni tukisinak kayo. Kanwila nga kaya kakumang ningin ni. Sikot di tao makikaya sipat. Inuit ataw siyulok kaya si Maningat. Inuukatigit siya si Maningalo. Kalunat sunalimani awal siyulot sutik. Gawa magi si Marangit ta. Atok si Marangat. Itago sugala ka apigatik. Kau talong mo. Kau ni kau tinggi jak tu tuh suhu. Allah si mati dulu nello naik kau tali mi 2.1 mi. James Bay, Quebec tak angat tali angin hati ini ngani. Ati liok tau lok si mara mi 1975 mi. Sakur si niu hamil tu kan niu lo ukau serta si jauh magu tinga. Pingu di jauh yang ni living. Halunat sunali manik out si utuat. Pinak lu magaya tu niu tuli Igit sisuti ang abaw nunam maringanik, ang gaba peninsulamik, nunak siyamit duwinak, Northwest Territories mi, nakikaw di igit sugo, Quebec kuno. Tatsuma, ukausok ta sigo tao ni bininga. Asiko igo tao lak si matsahok, inuit ataw silok kengo tigi si maringanik nunabim mi. Tabong alima, tayo may ringa paniyalak tiligo. Suli nga mangilwakan ng nakutaan na gawa may tsunalimanik awal siyo to at sukutakin makayalo ko tigiyang aniyok. Alla ni Krinik inyong nilyo, Quebec Munich. Gawa may unyok tayo hangitulay akit sugo, angyak tayo haklo ni kisimilya ka nila ako si Magiba. Asingin nyo nuna minamin ak tayo sa ako tuni angyakatigin nilyo ko tayo si Marunot. Inyong nyo walin ng Munich, nuna buong Munich. Nunat siya buong miyuno, lulabot buong miyuno. Taan na halunan, awal siya to kutigi si Marangat. Piyong itong makayalaw kutigi si Matsugo, nuna haka si Marunot. Canada limami, gabo maurunot, maligaw nakpala kayo si Mabuklo ni Itaga. Jepitin yung ngobo nga kangaksume.
1: Tahan zibi di nungak. Tahan ni kangak sumi tu sa kain nak tasi. Tahan nak kejauh ulakat. Pena sok sokin nak tasi tu sa sokin ni lah meyong. Ilak tay masilak jami. Anu nak jami lah people layut. Tu sa sokin nak lah lah memata. Tu sa kain nak lah melapun.
2: Ulakut tambah nunak juga mimpi berlejut. Kangat tajul lagi jazz aviation LP. Kau si maju tak kau nutami. Angin hati gigi gude mimpi contract mimpi kena izak tingin nun. Tak kau 1000 ni kangat tajul nu pijikatat.

0: tuttillo ki United States, Amerika no nangin ni tasingin nillo. Kano taman no ko se o katala ke ba balakano at tuina kakayang mga no na po yung muto yun it. Taman na o ko se o sema ke ba balo na kano o ko sa kapigin yung nakyo.
1: Amesok te urang itok o ko se o sema raung itut Mary Guide. Nunat kisene kanok atok tau nang mga ta isumaru tau rangoyok sunatuin na akitokak padlian nang ninginit so lo uksuwarong mit atok tuin na utidlo tatako uksuwarok Canada o sila tanot aura tau tidlogot akingit kisene tako Canada ikayok tuin kanireakam marikok so lo uksuwaro akikigligya ko tau yagakang ninginit kau yi mayun na yu go so nunna rilima nunna vum meunot kangatau tikku kisiani tikitau katang mata ammaro kau tamangung ittok umiak juakku tikitau tain na katang ninginni tamakkua sakke gya kang ninginni ikayok tau kanne gya kang ninginni pekotak juanot soklo turak takvit, mit takvit, tamakko akik soktaw tiyak simagutik sunatwin na akikigligyak taw kanirakang nangin ni taman na tusak simagibaka.
0: Lori, tako at taw ka, no ila, gapamak ko nila, tamasiminga, osigi ka supali, ngin nakasusimagalwa ko, matasok ko, takatutidu, tamakko, kinaw ya, liro tiso, yun, not ubalunin, kana pila ka katigit ya kana kasun naman na lo pilo at temik sa putyo kasun ng mot ta kwalo no na po miyot inuit kano kya tamas mamisan sakta yo kane kung nakasugibigi solo tawa ni ame aligay no nangani tema email yok tilugit tusan nakatena tilugit ta kwalo na po miyot kano inuit kano sakta yo kane kaya kakasugibigi le
1: isumaro loa kaya tong itut okay tak tong mi tao yok tigo tamak ko tunga bekat yang mata Mary Guide amaro Canada government kung it solo NORAD ko tigo tak ko ang katigay gumit pili ka katigay tiyak si manang mit tak ko tunga bekat yak tuarong ng mata solo NORAD ko aura ningit pilige katiging ningit takwa utak kitoy naktut nukang na ila civil rectoria yok tana kanutoy naro ukadlak karakpat takwa tutun nangin mata NORAD aura nangiyang init takwa pilige katiging tiyak tugarwat soklo unataktok dya lirineo miksanot pilige katiging tiyangin nakasuktuit tukisi umakatigit yangin nakasuktuit. Tana, tukisi titaw si mayunga. Ta, isumaruro agi atung itugumaan na uyok. At tanak tumiang itugumaan na uyok. Tana, siburaktigaya uyok. Ano tuyin na runidliya tuyin nakatang ningan no tukisi umayablak ito.
0: Sakin ko yung sukalit talang mat. Kasi nga nita ko, kasi uba, sunawat, sibuliyutin niya, tatitika ni katimana kalamig usi.
1: Unik ka utin na maring niya taka, nuna gabamak kuno ngayuit, nuna vutungabik kuno ngayuit, kinaw yait. Ame suko kaya kanagaya kang ningin ni tamak ko akikaktok tamin ni kao yamati ang mata kanok akik suigaya kang ningin ni kao yamati ang sutik kinaw yakatiang ilo atuin nang nangmot takwa akik yakon naktangit kayo sitit yakon nakatangin na mata takon nga ikayok to ikanagaya ayak tok vigin yak pagkaila ame suko kaya tao kaya kang ningin ni kinaw yay tamak ko akik sok tao kanagun nang nang mata soklo iglutak kan nang niyaktut amisoko ya kanikulutigot akikigligyak padliagirit amaro ang unasukturigayikot unariksayayit ikayokto ya kataw yun nang niyang mata sa pumaya kataw yun nang niyang mata ukiyoktak tongmi.
0: Lari, kuyan nami tiyala kagidasa at yun na nga tas nakaw megabit ulo katiyang na yakibutin.
1: Kuyan nami tiyala siya ulo katiyang na yakibutin.
0: Nakumik. Tana Lori, loud

0: Di ken da bike galan da the come one not the on day na hi ro you not na ta na te hi ti na hi hu ji de ga bike chole hi de on day ji one of it and they e ji hu no te meta nu tu think it ti ga di da te le one of it ga te le son di ti ti
1: Ma kaji ndi sin la ha in de son di ga se ho ni la di gu jai tom na le ko he a ke ta zi da han de se se le se ga le sin da le sin da si ti wa yu ja
0: Ta ha ji ji gan din de on ko san den de la tan da shi na hi na he ta o tan de la na na la shu sam ba i ko na ja ji la i shi bet an de an ko san de on tan na ne shu gi ti la ki ka na hi to me ke da si te li a si te na ga sam ba na ja ri le long ka be ke na si te o tan be ke na te hi te on te za ka la na de on te ke me de ta on de da i ji ko ndi ka Yeah, government dagot ozen den de government te tinfiket ta kere chugi ben lankun yon kota ko ke ojan ya ore zen de yon ete ga ke tegin ta gota sankuliat in de kashu ko rao zen ki je dlata ki handi na rikta se la gota se khar gota kandi gota ko tla ko shirami kao de ga nigena ten de kashu sa da no ni ta da kao ti na hi ki na hina gande la ka da de tinya kwa ze la on tian yi te gu ke sha ne kon da tin yi la on di da zo in de kan diu na hina ga la na he ga ga la ta son konta ko tsa ro tin de tu tan di shu ni shu ku i te e ga di la me ta de a on ga ne ta na ne zi kri te kan di a ko ga la tsan ta le ta ho de shu na son de ni ta
1: Mati kondi gala talsen ke la kondi nase tsira gala nda la kota ton di ase kuhe gala nda.
0: Da ka in o ton amena ta yun dekini za on de ga go tsoten de go da on ken de shu di kondi kontra go nao tse se go tse ta tin de go di kya getten de kondi kuhani ta in bea de te gandi assembly da ki in de shu ka kondi kuhani ta ki kondi wa ki tsar ki saon tsa na tsan ka rin ki. Kilekan ne zunta zon ko kente ka kuje ka eti ati na oeti da. Kaya ti ti tinia da kon diko aga la ita di te.
1: O samana lekzen che kusane te shun da hega legen da la siko hega lan da kore ji.
0: Inde te tina ka kene zun kotli. Samana le tsa ke te tina ukiya na hi na keta geren di oji tu yal na territorial government te tina ko ne hine la on le hi ta te tina ka u te kine zan kan digo ki data gere tse le ki ta na gere at e la on di na hi shu ka garm ga na e de ta di te da na kyo de ta ko o ke ti da samana le shu go to na hi shu ko ke na sauce de sego tanka sa da na o ki ni ta ko ke o ko te na no te sa ka no te na ni ora de go da ka e tega na zite ke ni to na te ko le junior ora de londe la ji turtle government te ki sa go ta o a son di da ka sa ni ko hui ti a go te ti shu e te ti shu da ka de ki ni da ngi te da na ki na hi ko ta de te di ti ga le da ki na he ta ki ajita ni ta na ke o de on te zon sa tu le na ki shu na a ji na on ta na on ta ga di da ko ta o tan de
1: What kind of thing was in that the Traverse Nation stand the asset in this so get loads of that single we that so elegant the Chetogri the only
0: Saka na ki da jona de gen jot ete ga di kle ben de ga di kle se ti klavo ton da ki di tia a jona de o de na ki a be ke ta ot e ni ta na ki ka te ti da je jon be ke kondi kondi se la ti klavo ton na de gen shu ta de ki on te sha yi shu na de gen se la lon de Det tin kini zan londe eshehes out el diago, da sent e sent diago. Det tin ake kini zan londe, ketsa ake ritle londe, na kishuzan betsan shuna ritle. Da izia, se Allah samana jai kujia kaurin din le. Ta si na ndi zan di da chua londe, ka na shu, na kishu, na hent e shuzan atsa an diago. Da kujia da gotsal zande da, ki rakkere landi na gai ganda hi, ko ai si lan di kon dio ka kai kon di la ka se on lian te ragi be cha na ni si ta ile
1: Kata si san te wo gui te kon.

Tata i wo se ko de ko tse Paul Baton ko guin dele i ko pina ko shia ko tse shikola na ko shia ta had ka kata.

0: Kathy Popper di llygwll i'r sysag oedd yra. Yn da, llygwll i'n dŵw da gwydi?
1: Yn dŵw iad, iad awa tragwn da eswa i raderi le. A da i dynad a'i eso hae ca, ca lohod a arakin te. Clic ala, niwan e ala cea da dasyn ar ei yna. Sori kule on lani wa kuti ko ei kati ei ko kora ke insi. Hetsun kot Leon Andrew ei hi kusho kona zonko ni te tatsa wala kona zon hata ti. Ei kot tulit a kot yegele yegele kehe ei hinte Good Hope kot wala. Kule hi a whera a la tulit a go go e keke hi nike. Prayer song e hai heo kini hue e I tai a kati go se la kusha kona zon tana ga kena go kenye a kona zon a te wila ngi chum but a cold cook association e hai pe fiddlers ke yen na ka tate e yula tanaga lukude ti haro ka ye goz e hinta kun goz ye gele ka se ke e ye ke wala kati goz al nungko na zun e kali Ei, tata waka shau penyi shum penezo. Ei, ka kin la picha guti keti lela yat a. Tene hetu kongo deke ka dutu ka kinye tiye eni a ka tikuli. Ka iso tana ke kiye nako ye. Tene keta heti kisoni bounty. Bounty hete teye. Ei, hei, tutara ka ga kinla, hei, la kusho tutara ka sea kata tawe ati.
0: Da Bouncy Castle hiri di.
1: Ha?
0: Bouncy Castle hiri di, ya da tutana ke ya ki kule I.
1: Ha, ei, ei, hei, kusho kuna zuntana ka kina ko ka, ei, katana ha lako yinte, ju, sakun ko ta Mayor Pope lako yinte, Goze Danny wala kointe rakemele Danny McNeely wala kointe Goze mene kesoni tutara ka yitana gantu kungo kete shue yi kwa urata la mene ke kointe sila kote shule
0: Anta tan tlago kinte?
1: Yi Heidi Duchesne eyi wala Tate yinti suni kote shule e mayor hi e sire kona zonte na ka kena ko kenyi a haize e yi sakote na ke yi eso ke e yi food bank kene te yi kot a pera ke rake yeti e yi tena ga e yi ula ga son pari keni la kona zon son pari sore te a Koya kini la chung la, hinte Good Hope la, kabamiu la, kose mene ke food bank a ke iye kare yuna, iye zon, kose ka, kuna zon kina go kinye aye.
0: Enta kafa eso, kliku li kafa kinte badaran toda kun tata kini wane?
1: Tana ka la su ni ku ga ku ni hu re ti la tu tan ta hu de ke ni tu